0: yaka dia wote dada na na ukura wu nipa mbo no ene utumika sa okwa do tin no ye tin awia flow ye se wonfa banji susu ngo fufu ma wo dia fertilizer ba ko wa use organic di eno an wa use a da bia so den ma memo mi nuna na se wa se ya dem la so den da bia ma ka ka compost ma ka ka ka won de dada no an ni e pomia mi nu edi wote an akwa ka chere no menye ye no supa cho din ba bia akasa free na what me a friend wa ba wuram ye bie phone lines ni tum na ba wuram na so kan odie famous doctor e wo fie ha 0547130909 ye wie bie phone lines na dia tum na wa fre doc
1: yes
0: if you boko
1: adon
0: any pa any ni be di nkomo e medical boy friend doc
1: right
0: o ko bu nsu koko college wa wie kwada so school of agric wa wie ucc wa wie wo ye kwia ni a wadi nananom achi more than 50 years in ye afi wo san so ko department of food and agriculture wa ye adwuma close to 20 years koko health and extension division wa ye adwuma ho 10 years veterinary office wa mo hwe mo anyen so e ho nso busu a wo ye adwuma ye agrochemical dealer wo ton sase na ye business consultant ntie ne ekuafo na me de ne ebre mo doc good morning
1: good morning
0: ni di de thomas pepra mr thomas anthony pepra mr anthony pepra on any di nkomo action man
1: nobody
0: ye ni nkomo akuafo action be na mo nye sisi ye
1: yo mi da se pa di cardin I say kese mo wa o kese no na fe nyame a o ye kwa ja se se amaye na any friday you know what you mean come on amaye no be say life is booming ababo ni jani jadi impact titi ya eh ibi ani si ja so ja e de no mo ugo komo so bi ai busy e ti njuma wa ye ala pe e kwa fo ne se ni chi komo kakra na ye ka ka kakra na nya de fufu bi ya se de wa bo boss na eno a na o kama ka ina pa pe ba me che wo office a store ana niko fao ni mo office ni kutwa si fao na biko ni kwa sine me muti asem biko no ka se hwe o kama ka ana o ka sa asem amzi ah
0: akokono
1: ana wono se ah ana wono se akoko bi na eh hwan be me no hukuma akoko e onini ana ka che ne yere ne se akoko ba se hwe ene de be ku onini pa me ku onini wa se o ariye ba ku aka ga ka ku aka ka
0: akoko ne listen no
1: ah akoko ba no wa ka da akoko ku su ya eso eso no no ana me se be de ni oni ni no ku hu bu de en de o da da so ba ma no so no oh so so ba ma no no se he be so be so no wa ne na twetwe ho se be so no be so no be so so so so so e de so chire mo no ba na wa ba na ba so o ka ka ka enduro enduro
0: Onya di oye wiya.
1: Oye wiya. Obso ben wo yakwa foro no. Opena foro no. Na o se so me me no foro me. Me me no
0: wa
1: foro.
0: So ba ko wa ka ka ka ka ka ka.
1: Be wiya.
0: Ko ni sina se.
1: Oba
0: oba. Wiya no de debia ka ho.
1: Ah debia wa ka ka ka ka ka ka ka ka. Na be ma se ko o de sam bi sam no feel. No feel. Wa wa no feel. Aw no feel. Obo. E ti de ka se.
0: Ya kwa
1: se
0: ma ko tame doctor
1: ka ka ka ka ka. Aka composi ya ka griroki ya kan wa se ma ka. Ko bi se mo ma ja wo so no. E wo this level regional level and national levels. E bi kwa da ka mu. Ko ma kwa yin kwe ko wa. E onipa mi nu aya mo national award a abandi ka ma mo mo di go mu kwe juma e kuntu. Aka ni green okay.
0: Aye, kwashiga.
1: E go bi se ma me no. E bi ase.
0: Okay.
1: Tisa tina. Nene bako siya ne me amakonda. What did I say? It is a camp. You know what you are talking about. I mean, this is level. So, you know, last year, I seen south, I seen north. Omom di, omonya, best district farmers are. Ye mo omwa bobo ya pa pe bi, ke se ni bi. Ye enko kakwa mnu bi. And ye ma doso po ka wano. First kwenu, omonya, go and ask them. Oh, ti ye ntum futu ye gwenye. Ye ye bwe kwa fosin na biwa. Se ba si ye bwa bwa so diya. Mo so bwenye biye. Kwa so bwa bwa ye kwe gwenye sa bwa bwa so diya. Nekis wa bwa bwa sike wa ba my yin na edia ti aban e bobu aba so ni to talk a baby no mo ye ma bobu ya o so ni biye yiye then so there are modalities in share da ho ade ye e to twi ben ye be ma marking scheme no am exam so wan ka say ma twiro e ba ba no wa fere e wo marking scheme ye wo point by point ye hwe e no na mo mba inspection farmers agric offices e ba inspection me back base where ye say we are marking correct we are marking correct we are marking o twi ben farmers daughter ye be check your sa case ni nyina e be ma ho
0: okay
1: ezia ye mo apo no de mamma to da wafu no ye ni kakra ka se ani edu ase ne kan ye kakra ka efu kakra ka ne hwe so ma wo da bi ayefo ne kete wisi I'm not sure.

0: Hello, Odin, baby, Okada free.
1: Kasa
2: sa senja aso sa koko menna
1: menemu ya ma biachi
2: ewurade nchira pa sa koko se wonna ona minchira nyamin ka ahopa sa koko
1: amen